0: Kung kayo magtatayo ng bagong tahanan, ayaw ninyong maghintay para sa community features upang gawin itong parang isang kapitbahayan. Sa Axley North East Calgary, ang mga parke at mga daanan ay handa na bago pa lumipat ang unang pamilya. Dahil sa shops, mga paaralan ay malapit at mabilis na pag-access sa buong lungsod, ang Axley ay nagpapanatili na ikaw ay konektado, na hindi sinasakripisyo ang espasyo, kalikasan o kalidad ng pamumuhay. Tuklasin ang 12 showhomes ng Axley ngayon. Homes nagsisimula sa bandang gitna ng 500s. Bisitahin genesisland.com.
1: Mas mahigpit na ang Canada sa seguridad sa border upang pigilan ang pagpasok ng droga at mga baril para mas ligtas ka sa komunidad mo. Matuto pa sa canada.ca/ligtas-na-canada. Isang mensahe mula sa pamahalaan ng Canada.
2: Whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
0: Ang Albertans ay nagsasama-sama sa mga sandaling mahalaga at napakahalaga ang nalalapit na referendum. Mabibigyan ang Albertans ng higit na kontrol sa ating lalawigan, pagkakaroon ng Alberta at B ng Ottawa na magtatalaga ng ating mga hukom, pagkamit na higit pang kontrol sa enerhiya, imigrasyon at mga serbisyong panlipunan. Sa October 19, maindigan para sa matatag at soberanong Alberta sa loob ng United Canada. Bisitahin albertareferendum2026.ca, paid for by the Government of Alberta.
3: Sa susunod na kabarata ng IC Road Drivers. Mukhang makakatikim ang mga Canadians ng maagang winter. Ito ba'y magiging sagabal? Matitigil ba ang kanilang journey? O posible kayang ito ay isang paalaala?
4: That it's time to beat the rush and schedule an expert service appointment at your local Toyota dealer.
3: Swap na ng tires, magpa-oil check, and store your summer tires until warm days na ulit. Book an appointment today para readying inyong Toyota for the road ahead.
5: Sama-sama tayo muli sa susunod na linggo dito sa Radio Pinoy, ang radyo ng Filipino sa Calgary. Magmula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang po sa 94.7 Fairchild Radio.
1: Mas mahigpit na sa krimen ang Canada para mas ligtas ka sa labas. Mas stricto sa piyansa, pagpaulit-ulit ang pagkakasala para mas ligtas ka sa bahay. Mas mahigpit na seguridad laban sa pagpasok ng droga at mga baril. Para mas ligtas ka sa komunidad, mas mahigpit sa panloloko at cybercrime para ligtas ang iyong pera. Mas mahigpit na kami sa krimen para gawing mas ligtas ang Canada. Matuto pa sa canada.ca/ligtas-na-canada. Isang mensahe mula sa pamahalaan ng Canada.
6: Tune in to Kabayan Radio, delivering today's best music, business talks, gospel messages, entertainment, and public affairs.
7: Kabayan Radio, every Sunday at 9.

0: 10 p.m. to 10 p.m. with your host, Prince Island and Bojo Bautista.
1: Only here at 94.7 FM. Kabayan Radio. Atin ito.
2: The following program speaks to the Filipino community, uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.
3: Yun, no? Ay, magandang-magandang hapon sa ating lahat, ano? And of course, today, ang second week nitong October. Naku, napakabilis ng panahon na October na kagad. So, buksan ko pala muna ang ating mic, ha? Medyo hinihingal tayo at ngayon lang tayo nakapasok sa studio at syempre merong tayong sinunda na isang programa. So, kailangan tayo mag-antay, ano? So, anyways, okay na tayo. All set up na tayo today. And muli, magandang gabi po sa inyong lahat. This is Mike 2 para sa aking bisita. Nako, kapakapanabik ang ating magiging episode, ha, ngayong gabi. So, I think pag ano, patulong na lang muna, ano, pag pakishare muna tayo sa ating kabayan na radio, no? Yan, patulong muna. So, mag-share muna tayo sandali para lamang mas maraming maabot ang ating programa ngayong gabi at very napaka-importante, ha, ng ating magiging usapin ngayon, ha? Especially, nako, today is October nga, ito yung buwan na kung saan magkakaroon tayo, ha, ng eleksyon. Okay? At may makakasama tayong isang kahindik-hindik. Ayan. Although kilala ninyo na siya, ha? Madalas siyang makita. Siyempre, dito rin sa radio. And of course, ha? Sa palipaligid, dahil isa po siyang community leader, ha? Dito sa atin sa Calgary. Siyempre, sa Alberta na rin. Ayan. So, mamaya tatawagin natin siya. Let's mag-ano muna nga tayo, no? Katulad yan ang sabi ko, tayo muna ay mag-share, ha? Sa ating, kung saan tayo pwede mag-share, patulong na lamang po para, para tayo'y, mas nga, dahil sa napaka-importante ng ating pag-uusapan ngayong gabi, ha, mag-ano tayo, mag-share tayo at nako, of course, kung ikaw ay isang Filipino, isang Canadian citizen, ha, dito sa Canada, ay nako, napaka-importante na, ayan, na nandito ka. At nang malaman natin ang kahalagahan ng darating na eleksyon. Ayan. Siguro, sir, hindi ko na patatagalin pa. Tawagin na kita, Mr. Rodel Pagirigan. Ayun, no? O, yun. Sir, dito tayo. Okay naman yung ating video, right? Medyo kita naman tayo sa ating video, right?
4: Kita naman.
3: Okay. Kita naman tayo. So, anyways, mag-ano tayo, sir. Bati ka muna dito sa ating mga nakikinig ngayong gabi, ha? At ano tayo, pag-usapan natin mamaya-maya. At alam ko ikaw ang pinakamahalagang resource person, ayan. Wow. Para sa ano, para sa ating para dito sa ating referendum na nagaganap. Sir, bati ka muna.
4: Yeah. Magandang gabi po sa inyo lahat, Calgary. Ako po si Rodel, na inyong makakasama po sa gabing po ito. So, maraming salamat po sa pagpapa-unlag po ng ating ating DJ ngayon.
3: Oo, kaya ang DJ daw.
4: Si Mr. DJ.
3: Yun.
4: Bojo Bautista.
3: Yun. So, anyways, dali, ako yung nagsishare muna para maganda tayo, para mas maganda. Sama-sama tayo dito. Magandang pag-usapan ito, ha? Itong darating na halalan, okay? Mag-share muna tayo, mag-share muna tayo. Total, ilan pa lang naman tayong nandito pa ngayon at halaga na ano, na ma-share natin sa bawat isa sa mga kakilala natin. Napakahalaga ng ating usapin ngayong gabi. Ayan. Ang oras po ay alas 7:10 o 7:10 ng gabi. Ito po ay ikalawang linggo ng Oktubre at

0: aking, ito po ang aking slot ha, para sa Kabayan Radio. Ayan, nauna po sa atin ang ating Prince Alan. Ha? Every first Sunday po siya ng month. And then ako naman po ang ikalawang linggo ha, ng buwan. At syempre yung ikatlong linggo, yung third week naman po, nandiyan si Coach Len. At syempre yung last week ng Sunday, ayan, nandiyan si Mr. Don Simon Monte. Ayan. So, ngayon, ay, ito, atalo dyan ha, nag-ano pa rin tayo, nagpatuloy pa rin tayo, nag-share muna ha, para lang makaano tayo. Ayan, about sa referendum ang ating pag-uusapan. Sandali lang ha, medyo... Yan, parang hinaman ng konti sir yung ano natin dyan, yung ating volume dyan. Yan. Yun. Yan na, pwede na tayo. Okay, sige sir. Okay, ano ba, sir, ha? Ayan, ha? Katulad yan. Diyan sa caption ko, sir, ha? Dito sa ating shinare ko na, ha? Okay, shinare ko na ito, ha? Bakit kailangan tayong makilahok sa darating na eleksyon? Ito yung referendum, sir, right?
1: Tama.
0: Kailan muna to, sir? Kailan muna magaganap itong referendum na to?
1: Actually, meron nagaganap na ngayon na itong coming week na advance voting.
0: Okay.
1: Tuesday hanggang 17, Saturday, ito, mm-hmm. Sabado. So may, kung hindi kayo available ng October 19, mismo yung October 19 po, yun yung election mismo, no? Pero may advance voting po tayo from Tuesday hanggang Saturday. This coming week po, pwede na po kayo mag-advance voting.
0: Okay. So, sir, sino ba ang maaaring makilahok or makisali dito sa election na ito?
1: So, lahat po ng mga ating Canadian, Canadian citizen ay pwede makilahok dito sa mga election na to. At yung iba po na nauna na, mayroon iba kasi nag-advance in ballot na through mail. So, pero tapos na po yun. Kaya yung mga iba po na gustong bumoto po ng advance voting, lalo na kung may mga hanap buhay sila o may mga negosyo o trabaho sila, pwede na nilang gawin ng mula ng Tuesday hanggang Saturday.
0: Okay.
1: Kasi sa Lunes naman po na October 19, doon na yung mismong eleksyon. Sa mga kanya-kanya mga polling station o mga eskwelahan.
0: So ito yung isang araw lamang?
1: Isang araw lang to, sa October 19.
0: Okay. Sir, ano ba ang kahalagahan? Bakit ba kailangan makialam, especially tayong mga Pilipino, na nakatira dito sa Alberta, di ba? Ano ba ang magiging parang impact para sa ating mga Filipino, especially tayong mga may mga sa business sector, doon sa mga may mga estudyante tayo dito, may mga nagtatrabaho tayo dito. I mean, ano ba ang magiging impact sa ating mga Filipino?
1: Actually, magandang katanungan 'yan eh, no, Chairman, ano? Kung bakit anong impact nito? Yung 1 to 9 na questionnaire at yung ikasampu, yung option na mamili, na manatili tayo o umalis tayo sa Canada, ang Alberta. So, ang impact po kasi sa atin yan, unang-una, yung mga 1 to 5 na question, ito po yung temporary foreign worker, kung bibigyan sila ng mga social benefits, education and health. Pero, siyempre po, ito pong mga ito, ay in-invite po natin to, tandaan po natin, ano, nagkaroon po ng imbitasyon dito ang Government of Alberta nung panahon ni Jason Kenney nung 2022.
0: Mm-hmm.
1: At pinaigting naman po ito ni Daniel Smith ng 2023 at 2024,
0: okay,
1: na para magkaroon ng additional na manpower. Kasi nga, itong mga job trades na to ay ito yung mga kulang doon sa mga field na wala tayo, katulad ng mga nasa sa mga transportation, Cargill, sa mga agrikultura, healthcare at construction. Ito, mm-hmm, po yung mga direktang apektado po. Mm-hmm. So ano po ba sa atin? Tama po yung tanong ni Sir Bojo, no? Ano po ang impact po sa atin? Unang-una po kasi sila po yung vital doon sa society. Sila, mm-hmm, yung kikilos. Dahil siyempre hindi naman po lahat sa atin ay may ganung skill, sir, o may, mm-hmm, professional na gano'n na nagtatabas ka ng baka, hindi, mm-hmm, mo naman kaya yan. O kaya yung nagtatanim ka sa farm.
0: Bihira ang, I mean, ilan, hindi lahat marunong yan.
1: Oh, tama, sir. Hindi lahat ay ilan. At yung from 6 to 9 naman na questionnaire, sir,
0: mm-hmm,
1: ito naman ay tungkol sa federal po, na tungkol na sa Senate at sa judge, kung sila ang

0: opt-out nila yung decision kung sino ilalagay ng judge ng federal at ang probinsya lang ang mag-a-assign. At yung isa pa kong huling programa na kung pwedeng i-opt-out din ng provincial, yung programa na manggagaling sa federal, na which is hindi ko rin maintindihan yun sa questionnaire na yun. At yung ikasampu naman po, kung yung option 1 or option 2, kung saan po kayo mamimili to stay or to go. Yun po yun.
1: Sir, medyo babawan natin kunyari, sir, yung about sa federal na binabanggit mo, paano ang magiging sistema niya? Paano ang about what? About bakit nagkaroon ng federal? Anong pakikinig? Ano ang, lang, para medyo mas ano lang nga doon sa mga ano natin.
0: Tama ka doon, sir. Kasi yun ang problema nga ng taong bayan.
1: Yun ang sinasabi ko.
0: Nalito sila. Bakit? Anong connection doon sa federal?
1: Yun.
0: Yung 6 to 9.
1: Mm.
0: Ngayon, doon sa 6 to 9, yung isang katanungan doon, yung pag-appoint ng judge. Sir,
1: okay.
0: Yung pag-appoint ng judge, ang gusto mangyari ng etong nasa kabila na ang Alberta mismo ang mag-a-appoint, hindi ang federal.
1: Okay.
0: Pero kasi dito sa atin, kasi sa Alberta, sir, may mga committee-committee.
1: Mm-hmm.
0: Para katulad sa Pilipinas.
1: Para sa Pilipinas.
0: Halimbawa, Human Rights Commission.
1: Mm-hmm.
0: Meron mag-a-appoint doon ng mga selection committee,
1: mm-hmm,
0: na iba't ibang representasyon. At saka lang sa atin, di ba? At saka lang i-a-appoint ng presidential, di ba?
1: Okay. Okay.
0: So dito, mayroong mga iba't ibang mga representation ng ano ng committee. Tapos itong committee na to, isasubmit nila kung sino yung mga karapat-dapat na judge sa federal, at doon naman i-appoint ng federal. Yun yung una. Yung isang questionnaire naman sa Senate, sir, ng abolish ng Senate.
1: Okay.
0: Ang gusto naman po nilang mangyari sa tanong na parang dapat per province ay i-elect yung mga Senate, kasi ina-appoint lang yung Senate in kada province. So, depende doon sa populasyon ng mga province. Pero yun nga, sir, medyo komplikado nga yun. Nasabi ng University of Calgary, medyo komplikado yun sa karaniwang masa. Kasi hindi naman natin pwedeng amendahan ng probinsya yung konstitusyon ng federal. Parang katulad din sa Pilipinas.
1: Of course.
0: Hindi basta-basta mararatipikahan ng parang mga provincial government sa atin. So, ang ano doon, dapat lahat ng province-wide ay magkakaroon ng botohan para maratipikahan yung Senate. At yung isa naman, sir, yung pag-opt-out ng programa. Ibig sabihin, halimbawa, katulad yung ginawa ng provincial, yung sa diabetic, libre sana ito. So, binibigay ito ng federal government. Ang ginawa, in-opt-out ng probinsya na ayaw nilang tanggapin. Pero samantala sa ibang probinsya, sa mga 10 provinces, tinanggap nila yung libre.
1: Okay.
0: Yung mga diabetic na medicine.
1: Sa medicine,
0: kaya hindi rin maintindihan bakit ganun ang gusto ng i-opt-out. Samantalang, actually, ine-execute na nga ng probinsya yung kahit hindi tanungin yung 129. Ginagawa niya na nga yung main. Sa ngayon, nasira, ginagawa niya. So, doon medyo nagkaroon ng confusion kahit yung mga linguistic at saka mga professional na masyadong komplikado yung question na ginawa ng provincial government ng UCP.
1: Kaya yun sana yung next na itatanong ko, eh, sir, sino yung gumawa ng questionnaire na yan? Eh? Di ba parang, yun yung sana, kaya sinagot mo na. Pero i-clear lang ulit natin, sino ba talaga gumawa ng questionnaire na to?
0: Actually, yun nga ang naging problema, eh. No, so nung gumawa ng itong mga separatists, nung itinaguyod yan nila Mitch Sylvester at saka nila Jeffrey Rath ng itong mga questionnaire na to. So ang problema, ang nagpondo si government,
1: okay,
0: ng mga bagay na ito. So parang pinunduhan niya yung mga activities ng separatists. Which is dapat hindi dapat neutral ka kasi, di ba?
1: Yeah, correct. Oh.
0: Pag referendum kasi dapat yes or no,
1: yes
0: lang yun.
1: Yes,
0: eh,
1: yes.
0: O sige, ito yung nagtatalo yung taong bayan. So, dapat ba tayong umiwala o dapat hindi? Di ba? Parang gano'n. So, ang problema, parang naging dalawa tuloy na parang kapag nanalo yung itong, itanong muna natin sa taong bayan. Tapos pag gusto ng taong bayan, saka tayo uli yung palibagong eleksyon. So,
1: correct.
0: Nag-consume ng 120 million ngayon, 130 million ngayon, ang government of Alberta, na ito ay, tandaan mo to, sir, non-binding to. Okay. So, sinabi non-binding.
1: Oh, what do you mean by that?
0: Yung magandang tanong po yan, ano, sa mga nakikinig po sa
1: non-binding,
0: atin.
1: Non-binding.
0: Yeah. Oh, yung non-binding po, alam to ni Atty. Deloro at saka nila Atty. BG.
1: Yan.
0: Pag non-binding.
1: Shoutout sa mga abogado natin dyan.
0: Oo po.

0: Saludo yan.
1: Saludo po. At saka sa mga bagong abogado natin na parating na member sila Attorney Cara at sila Attorney Jen.
0: Yan. Diyos sa Edmonton, right?
1: Edmonton po yan, sir. Pupunta daw sila sa atin sa anibersaryo natin. Baka pala, i-plug pala natin yan.
0: Mamaya natin yan. Sige.
1: So, yun non-binding na sinasabi, ibig sabihin, eh parang walang visa ito. Na hindi katulad ng halimbawa, nagkaroon ng eleksyon, tapos kung anong nanalo, yun na ipapatupad.
0: Okay.
1: So, ito yung sa mababaw po na salita, no? Kasi pag masyado tayong legal, baka masyadong malalim po sa mga kababayan po natin. So, since non-binding to, kaya nga parang sinabi ng mga taong bayan, parang useless pala yan. Matalo manalo, kaya wala rin kwenta. So, maliban lang yung pang-sampu, sir, na kung itutuloy yung eleksyon. Sa pangalawang referendum. So, yun kaya, gano'n. Kasi yung 129, ginaganap na yung talaga ng government ng Alberta, yung 129, usually, sir, gano'n. Yun po yun.
0: So, sir, eto ba, ano ba, paano bang magiging, ako na nga, nag-iisip lang talaga ako, syempre, di ba, ano ba ang magiging cost nito, sir? Halimbawa, let's say, sir, matalo. Okay, let's say, nag-yes. Okay, nanalo itong mga gusto nilang i-separate ang Alberta sa Canada. Sir, bigyan mo naman kami ng konting, ano bang magiging dudulot nito, yung impact nito sa mga buhay natin. Tayo, especially Pilipino tayo, di ba? May mga, inulutin ko, may mga negosyante dito sa, may mga negosyante Pilipino, di ba? May mga nagtatrabaho tayo anywhere. Ano magiging impact nito kung sakasakaling mahiwalay ang Alberta sa Canada?
1: Sige, i-assume natin na nanalo ang yes.
0: Yes, oh, okay.
1: Assume natin nanalo ang yes. So, kung nanalo ang yes, bata ito sa University of Calgary na study. Kung manalo ang yes, so magiging, magkakaroon sila ng difficult transition. Kasi dalawa yan, smooth at difficult na batay sa pag-aaral. Ngayon, ano ba yung tinatawag nilang difficult at saka yung smooth transition? Yung smooth transition, parang, oh sige, ako si Canada, ibinigay ko na sa'yo. Wala nang kaskasan pa, wala nang masyadong problema. Parang ganun, bahala ka na Alberta sa sarili mo. Pero yung difficult transition, sir, hindi papayag agad yung Canada. Namiwalay agad. So, sabihin may mga labanan to. Yung may, dito pumapasok yung katulad ng mga indigenous, sir. Siyempre, inalaban nila yung lupa nila.
0: Siyempre.
1: Dahil katuwiran nila. Kanila. Oo, dahil ito ay pansamantala lang ginawang administratibo ang Alberta. Ngayon, yung impact na ito, batay sa mga expert at economic expert at mga researcher na nakakasama natin at mga kakilala natin, at ito ay tandaan natin, ito ay hinire po ng ano to, kinomission po to ng UCP government mismo, na independent ang University of Calgary. So, parang matutuloy dyan sa Quebec yung pangyayari. So, ito matunog to kasi dalawang beses na gano'y ang Quebec nag-referendum ang Quebec.
0: Correct.
1: So, ang nangyari sa kanila, nagkaroon po ng massive job loss. Which is, doon din lumalabas sa refleksyon ng study ng University of Calgary na magkakaroon at ng Chambers, Calgary Chambers of Commerce nila Deborah, sila Yeldin Deborah, yung presidente ng Calgary Chambers of Commerce. Sa kanila, sa initial assessment nila, 175,000 agad ang mawawala ng trabaho, sir. Instant yun, ha? Pag natuloy yung referendum mismo.
0: Okay. Automatic yun.
1: Automatic yun, 175. Kasi, magpo-pull out yung mga investor, sir.
0: Of course.
1: Yung mga investor ngayon na naririto ngayon sa Alberta, kasi parang uncertain na yung pag nagsulo, syempre, yung mga value ng pera, yung mga border, sir. Maapektuhan yun, magdodobli-dobli ang ano dun, ang mas lalong mapapamahal.
0: Oo.
1: Kumbaga, yung mga import-export ng pag na natuloy ng husto yung referendum. So, matutulad dito sa Quebec na ang Quebec, inabot ng mahigit 300 to 600,000 ang umalis sa Quebec at lumipat sa ibang probinsya dahil wala ng trabaho, sir, during the time. So, hindi lang apektado yung mga maliliit na negosyante. Kasi halimbawa, yung mga construction sa cleaning, mahihirapan sila dahil kasi ang mga materials ng construction galing po sa BC yan .
0: Hindi naman Alberta lang hindi, yan di ba?
1: Hindi Alberta, although, yun ang nakakalungkot.
0: Merong some other parts ng mga construction pero hindi lahat.
1: Kasi yung mga wood.
0: Yung wood especially yan, alam ko yan, from BC talaga yan.
1: Sa BC talaga galing yung lahat yan. So lahat yan papasok po dito. So kung halimbawa, imaginein mo, magkakaroon ng border, tapos sisingilin mo ng international rate. Dati dadaan ka lang, wala kang bayad, di ba? O kaya ikaw, hindi mo na kailangan ng visa para lumabas ka ng BC.
0: So lumalabas yan, sir. Add up na naman yan.
1: Add up yun.
0: Sa cost

0: nga naman nung
1: tama ka ron, okay. Adapt siya doon sa costing na yun. Right, so ganun din mangyayari doon sa mga trades natin. Pati maging land-based at saka aerial, aerial-based. Mm. So ito yung magiging cost. So ngayon, pati insurance, magkakaroon lalo na yung mga nag-i-insurance na apekto mo yan. Mm-hmm. Kaya sa Quebec, hindi basta-basta napapasok ng mga insurance eh. Alam yan nila Romeo, sila Coachlin eh. Hindi ka basta-basta nakakapasok sa Quebec ang insurance dahil kasi nagkaroon ng problema rin yan. Dahil uncertain na eh. Sinong parang magbabayad ng mga cost na ito, di ba?
0: Correct.
1: Dahil kasi wala, umihiwalay ka na sa Canada mismo. Di ba? So, isa yon. So, yung mga negosyanteng maliliit, sir, apektado sila lahat. Pag talaga humiwalay. Dahil syempre, ang tanong, may tao pa ba? Na mariretain dito tapos may mga negosyo pa ba na makaka-engage sila. So ang Quebec inabot ng 10 taon bago makabangon, bago makapagsimula ulit. Dito ang study ng University of Calgary 20 taon po yung atrasado bago siya makabalik. At yung dahil sa difficult yung transition, mababawasan po yung annual wages ng nasa 5,000. Halimbawa ang annual mo 40,000.
0: Okay.
1: Makakat yung 5,000 doon.
0: Oo. Oh.
1: So talagang aatras yung pati yung wages mo. Yun yung study ng University of Calgary po. Okay. Ng Public School of Policy. Okay. Hindi po amin to, tandaan nyo. Sineshare lang po namin ni Chairman yung mga study ng galing sa Chambers of Commerce, sa University of Calgary, at kay Dr. Bronwyn Bragg ng University of Lethbridge, kay Professor Bronwyn. Hindi po sa amin galing ito. Ito po ay legit na study na ito ang mangyayari.
0: Okay, sir. Ito, isang question pa ulit. Ano, para lang din sa karagdagang kaalaman ng ating mga viewers. Ano, okay, sir. Nakita naman, naipaliwanag mo, sir, kung ano yung magiging consequence. Consequence yun eh, di ba? Yung sinabi mo, di ba? Ano ba ang pinaglalaban nila? Bakit? Punta naman tayo sa kabilang side. Ano ba ang gusto nila? Bakit naman gusto nilang humiwalay?
1: Oh, ganda katanungan niya na chairman.
0: Parang ano eh, di ba? Para at least, mabalance din nila, di ba? Oh, para ano.
1: Sir,
0: para, balance kasi hindi umulat. hindi naman lulutang yan ng ganyan-ganyan lang na gusto namin, hindi naman pwedeng ganoon. O ayaw namin. May mga, ano yan eh, may mga, di ba? May mga kanya-kanya silang mga ano dyan eh, di ba?
1: Oh, tama ka, ano dito, Chairman Bojo.
0: Mm-hmm.
1: Actually, ang sinasabi nila, una, nung binanggit kasi to ni Daniel Smith, so after niya na mag-invite, na-realize niya o ng cabinet niya para magkakaroon sila ng deficit ng 9 billion. Mm-hmm. Ito yung based dun sa kanilang estimasyon. So isa sa naituro, yung mga immigrant.
0: Okay.
1: Tapos, yung Ottawa, yung share ng Alberta na ibinibigay na hindi nakaka-receive ng parang balance program eh. May tinatawag silang parang itong program na to na dinidistribute to equalization program kung tawagin. Yung equalization program ay ibinibigay ito sa mga probinsya na kung saan yung mababa yung halimbawa yung health. So parang gagawin natin para magpantay lahat ng probinsya, tutulungan kita.
0: Talagyan.
1: No? Bigyan kita para mga anak niyan, sir. Eh. Halimbawa ito, medyo yung bunso, hindi pa siya... Wala pa siyang hanap mo eh. So, ibabalance mo na. O, sige, bigyan kita ng konti, di ba? Parang ganun po yan eh. Yung mga panganay mong anak, pangalawa pa ito. Dahil medyo, ano na yan.
0: Stable na ng konti.
1: So, hindi siya nagbibigyan, sir.
0: Okay.
1: So, katulad ni BC, hindi siya nagbibigyan. Tsaka si Alberta. At Saskatchewan yata. Kung hindi po ako nagkakamali ha, pero i-research po natin. Kasi baka nagkakamali po ako. So, itong program na to, ang feel ng Alberta na parang tinitake advantage sila. Tapos ang ano nila, ang pakiramdam nun din nila na yung 260,000 na immigrant ay kumukonsumo sila ng 1 billion na sa social funding, sa health, education at saka healthcare, which is kaso nga dilibank naman ito nila Dr. Bronwyn Bragg na everyday may contribution ng ano sa ang mga immigrant sa mga non-permanent status nila.
0: Sir, taga lang ha, para lang hibayin natin ang konti yun ha, yung sa mga immigrant ha. So, lumalabas dito ang naiisip ng ibang mga Albertans. Ganun ba, sir? Tayo, mga Albertans. Diba? Ang naiisip natin is nalalamangan ba tayo? Nakukunan tayo ng

0: mga foreign worker na to, yung mga dumating dito, ganun ba? Yun yung pag-iisip ng mga Albertans.
1: Parang ganun ang dating...
0: Na may nakukuha sila, itong mga foreign worker, may nakukuha sila sa atin. At wala tayong nakukuha sa kanila.
1: Parang ganun.
0: Parang ganun, ganun, ganun, ganun. Okay, yeah.
1: Ang perception
0: nila. Ang perception nila, nila. Okay, okay. So, pero, ang totoo, sir...
1: Hindi.
0: Hindi.
1: Kasi, ang the moment kasi pumunta dito, tumungtong ang Alberta, tumungtong ka, di ba? Mm. As immigrant ka.
0: Mm.
1: So, yung GST mo, na gino-contribute mo agad, bumibili ka na pagkain.
0: Mm-hmm.
1: So, automatic agad yun yung mga sales tax.
0: Meron ka agad eh.
1: Meron agad. So, nangungupahan ka ng bahay. So, yung property tax na kinukuhanan sa'yo ng may-ari.
0: Ng may-ari. Sa'yo din sinacharge doon.
1: Sinacharge sa'yo property tax.
0: Okay.
1: So, yung personal tax naman na kinukontribute mo, yun din ang annually naman na nire-report mo.
0: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin, araw-araw, ultimo sa pag, ano mo, ng bus, train, ng mga pagkain, yung taxation na to na kinukontribute ng ano, ng mga immigrant, ay yun yung ginagamit doon sa kanilang health at saka education,
0: mm-hmm.
1: which is meron din ambag ang federal.
0: Okay.
1: So may share din ng federal, hindi talaga zero.
0: Okay.
1: Yung sa equalization program, merong inaambag si federal sa health para dito sa Alberta kasi nga zero yung nakukuha niya, pero merong binibigay na worth 9 billion naman na binibigay.
0: Wow, laki, ha?
1: ang federal government.
0: Mm-hmm.
1: So ibig sabihin yung mga nabanggit mo, sir, na mga non-permanent status, sila ay nakakapag-ambag. Parang ganito lang din yan, sabi nga ng lohika. Halimbawa, umalis yung 260,
0: mm-hmm.
1: ay pumalit na taga rito na mismo.
0: Mm-hmm.
1: O ibig mo sabihin, hindi nakakapag-contribute yung pumasok sa loob. Yung galing na dito, sir, na galing lang halimbawa, galing ng BC, galing ng Manitoba, lumipat dito.
0: Mm-hmm.
1: So paano yun, di ba? Hindi mo naman makokontrol yung border doon sa mga immigrant na nasa labas ng Alberta. Ay, nagpalit mo lang, sir. Halimbawa, yung 260 rito, nag-decide na ko, wala kaming makukuhang health dito, di ba? At saka education, labas na lang kami.
0: Total, labas na lang kami.
1: Labas na lang kami. Eh, may pumalit na 260 rin.
0: Uh-huh.
1: Paano yun? Hindi mo makokontrol yun, di ba? Kaya nga, naguguluhan din yung mga expert, paano makokontrolin yung
0: correct
1: mga immigrant flow? Dahil kasi, may tagalabas na pumapasok.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Hindi lang naman yung galing sa labas ng bansa.
0: Mm-hmm.
1: Yun doon yung mga, okay. Di ba sa mga, ano yung logical, di ba?
0: Oo. Ay, shout out na Coach Len. Andiyan pala si Coach Len yan. Nasa Toronto yata ngayon si Coach Len yan. Salamat na marami.
1: Buti pa siya, pasyal.
0: Oo. At, yan, shout out Coach. So, ayun, anyways, maganda gabi. Again, doon sa ating mga kachuchun in pa lamang. And, syempre, alam natin, ito ay nakalive sa ating Facebook and from time to time, pwede nyo balikan or kung hindi kayo nakapanood ngayon, pwede nyo itong i-play ulit, ha? Dahil ito ay live naman ito at pwede nyo ulit-ulitin itong panoorin dito sa ating Kabayan Radio, ha? Sa ating FB page. Yeah. Well, ano natin, konting break muna tayo, sir, sandali, ha? At shoutout muna natin, syempre, ang FCMA. Congratulations sa kanilang Oktoberfest na ginawa kagabi, ha? Diyan sa may Falcon Ridge area. Ay, nako, very successful. Muli sa presidente, ha? Nitong FCMA o yung Filipino Canadian Musician Association, Mr. Bob Rock. Ayan, congratulations. Ayan, maraming dumalo, ha, sa kanilang Oktoberfest last night. Ayan, ako ay hindi naka-attend at naku, mayroong mga importante ring mga ano, inasikaso, sir, talaga. At gustong-gusto kong tumakbo sana kagabi.
1: Easy,
0: gusto ko sana tumakbo kagabi. Sabi ko, kahit sandali malam, baka silip man lamang, ano, wala talagang no chance talaga. Pero sabi ko, next time, mabawi tayo. Well, isa pa, ang oras po natin ay alas 7:35, ha, ngayong gabi. At sir, again, ipanawagan naman natin ngayon, ha, itong 5th year anniversary ng ating UFA, ang ating pinakamamahal na United Filipino Entrepreneur Association. Ayan. On November 7, magaganap po ang ikalimang anibersaryo. Bilis, ano? Limang taon ka agad, sir. Parang kailan lang. First year, no? Second year, third year. Ang bilis. So, anyways, ayan, ito po ay magaganap dito sa may Red Deer. Ayan.

0: At ang balita ko ay may willingness na makipag-partner sa Lupea. Wow. Si MP Billy Moreno.
1: Moreno.
0: So, magandang tunghayan natin, ano? Yung isa sa mga partnership na pwedeng kapalooban with MP Billy Moreno.
1: Ayan. So, standby tayo dyan, ha? Sa darating pong November 7, ito po ay magsisimula ng alas 5 yata. Yun yung tag na andon, ano? Although, ito po ay limited lamang po ang invitation. Pero kung ngayon po kayo gusto mag-join, pwede nyo po kaming kontakin. At meron pa tayong mga slot na natitirang mga ilang ticket na pwede pa nating mailabas. So ito po ay mayroong halaga. Ito po ay $30 lamang ito. Para lamang sa ano, para sa ating food, syempre, no, para do sa ating gagastusin. Pero anyways, ito po ay magandang engage tayo doon sa ating mga kapwa, mga business owner, and especially syempre sa community. 'Yun ang importante ron. Ayun. So November 7 ang 5th year anniversary. Ayan, shout out doon sa ating mga nag-commit na, napupunta. Ay, shoutout ko muna, Attorney Don De Lloro. Ayan, ang shoutout yan. Nako, nandun si Attorney. Di ba?
0: Oh, balita ko, pupunta eh.
1: Pupunta si Attorney.
0: Kasi gusto yata ma-meet sila Mayor Ken Johnson at saka si Mayor Cindy Jeffries.
1: Oh, nandun sila, di ba? Yung dating mayor ng
0: Mayor
1: Redding.
0: Ken.
1: Oh, okay.
0: Tapos yung bago ngayon,
1: Cindy. Ngayon. Oh, so
0: Cindy
1: nandun
0: Jeffries,
1: sila.
0: Sir, yung bagong mayor ngayon.
1: Ang dami pala natin mga, ano, mga panauhing pandangal doon, ano. Okay. Sige. Ano pa ba? Baka may nakakalimutan akong banggitin. Sana maalala ko. Okay. So, balik tayo. Referendum. Ayan. Ito ay magaganap ng October
0: 19.
1: Ako, malapit na. So, ito ay hindi po namin kayo inuimpluensyahan. Wala kaming sinasabi kung ano ang karapat-dapat, ano ang tama, ano ang mali. Ito ay maganda, mamulat lamang tayo. Ano ba ang maaaring maging posible sa pagkakahiwalay ng Alberta sa Canada? O ano ba ang magiging benepisyo kung mag-i-stay pa rin tayo dito sa Canada? Importante, maintindihan natin, lalo tayong mga Filipino, ha? Tayong mga Canadian na rin, ha? Na minahal natin ang bansang Canada, ha? Kaya importante na maging malinaw para sa atin, maintindihan natin, huwag tayong magpadalos-dalos. Isang hakbang natin dito, maaari tayong mapahamak, maaari tayong magdulot ng kawalan ng kawalan ng hanap buhay o ng negosyo. So, it's up to you pa rin. Pero sana maintindihan natin na ito ay hindi namin sinasabi sa inyo na ito ang dapat nating iboto. Ang importante dito, malinawan nating mga Filipino, ha? Itong magaganap na referendum sa October 19.
0: Yan. Correct.
1: Sir, ito na. Ang ano natin dito, particular, ano ba ang mga sakop nitong mga magaganap ng eleksyon na to? Ano ba yung mga city na ano, para lang meron tayong ano?
0: So, lahat ng mga major city, meron mga polling station na naka-assign ngayon dyan. Ano? Mm-hmm. So, malaki yung, yun nga lang, we advise doon sa mga city, lalo na kung city kayo, dadala sila ng tubig at saka ng upuan. Dahil gawa ng...
1: Medyo expected ba? Marami talaga ang boboto. No?
0: Marami ang boboto at matagal. Kasi 10 yung balota. Sa
1: oh, yeah.
0: So, noon, ang sabi ng Alberta election, kapag bumoto ka, nasa 3-5 minuto lang. So,
1: okay.
0: Pagdating mo doon, bibigay mo lang yung identification mo, hanapin yung pangalan mo, aabot sa'yo isang piraso. Isang piraso lang kasi noon, sir. Tapos check-checkan mo lang, itutupi mo. At ilalagay mo, sir. So imagine mo yon, 3 to 5 minutes yon. Isa lang pirasong balota.
1: So,
0: e 10 balota ito, sir.
1: Saan
0: matagal, sir?
1: Kasi kung 3 times 9. 3 times 10. Di ba?
0: Sir, magti 30 minutes.
1: Magti 30 minutes ang isang ano, no?
0: Magti 30 minutes ngayon siya.
1: Oo.
0: So, isang tao lang ito na para matapos ang kanyang, ano, kung iintindihin pa niya yung tanong, ha, sir, ha?
1: Oo nga, oo.
0: Kung hindi pa siya decided, kasi meron diba doon na hindi inintindi yung tanong,
1: eh?
0: So, doon na magbabasa pa lang.
1: Doon pa lang, oo.

0: Ngayon, kaya pinagdadala sila ng bangko at saka ng pagkain at saka inumin dahil medyo mahabang-mahaba ang pagiging oras.
1: Okay, so ulitin natin sir, ano yung mga cities natin dyan, ang mga sakop dito, mga...
0: So lahat ng mga major cities and counties, ano yung Red Deer, yung... Siyempre yung Leduc, Sasamayan, Edmonton. Lahat ang sakop niya, Edmonton, Calgary, Airdrie, lahat sila magkakontakt Chestermere.
1: Mm-hmm.
0: So lahat ng mga major city tsaka mga county, kasama yan na magkakaroon sila ng mga eleksyon doon hanggang sa papunta sa pinakadulo ng Alberta. So yun, itong mga ano na to, so mag-prepare ho kayo ng mga upuan ninyo kung sa actual na election. Kaya nga mas maganda yung iba, nag-mail na ng ballot, sir. Para hindi nakatulad kami, i-mail na namin yung ballot na namin. Kaya kung gusto mo naman, ayaw mo naman sumabay doon sa isang araw, kasi pag sisiksikin mo sa isang araw,
1: oh,
0: sir,
1: so,
0: na. Yung 1 million na butante, pag sisiksikin mo, so, mag-advance voting ka na ng mula Tuesday hanggang Saturday.
1: Correct. Oh, nga,
0: para hindi ka na mahirapan. At least, biyak-biyak yung mga tao doon during that time.
1: Oo nga, no? Medyo ano pala siya. Okay, so, may additional ka pa ba, sir? Na, ano, habang aking nire-review ang aking susunod na katanungan sa'yo.
0: Ayos lang naman, sir. Oh, no, so maganda yung mga katanungan niya. Actually, yung doon sa mga iba, meron din naman mga ibang organization, sir, na tumutulong na magbigay ng enlightenment sa kanila, katulad ng Friends
1: for Friends,
0: ng Pilipinas Rising. So, nagbibigay ng, this is headed by Julie Alatiit, no? Si Julie yung project lead namin dito. So, yung Friends, nagbibigay kami ng mga mock voting, sir. So, sinasample namin kung ano yung pagkakaintindi nila, binibigay namin yung, wala naman ditong sinasabi kong yes or no.
1: Okay.
0: Binibigay lang yung katulad natin para pinapaliwanag lang natin yung 1 to 10 na questionnaire kung ano yung pagkakaintindi doon. Tapos, binibigyan ng mga voters awareness. So, ang Friends isa sa nagbibigay ng nagkoconduct ng ganyan. Pero marami din ibang organization. Katulad ng mga Calgary Alliance, yung mga Alberta Boys, sila po nagbibigay sila ng mga paglilinaw, no? At iba naman, meron naman yung iba sa mga public library at sa University of Calgary. Meron din silang mga open forum na parang tanungan lang, sir. Tanungan lang. Kung halimbawa, ano, parang ganito.
1: Same lang.
0: Ano lang sila. Meron lang tinatawag na parang community conversation. No? So, katulad ng Action Dignity, nagbibigay din sila ng mga conversation circle na kung ano ba ang kahihitan o ano may potensyal na mangyayari doon sa referendum. So, yun yung magandang mga katanungan doon na pwedeng i-share din nila. So, may mga schedule ho yan na nagbibigay sila ng mga community conversation circle sa mga iba't iba. Yung ibang non-profit din, nagko-contact din sila ng ganitong mga usapin para din malinawan yung mga taong bayan.
1: Sir, may website ba kung saan makikita yung ngayon pa lang yung mga questionnaire, yung mga ano, para lang, alam mo yun, mas maagang makita ng mga botante?
0: Actually, sa Election Alberta, naroon yung advanced questionnaire.
1: Oh, okay.
0: Kita mo doon yung questionnaire. So, parang electionalberta.ca yata, kung hindi po ako nagkakamali. Pero i-double check nyo po kasi hindi ko kabisado yun eh. Doon yung 1 to 10, naroon na yung questionnaire. Pag-aralan nyo na ho na maigi.
1: Yun ang importante, sir, eh. Diba? Para hindi na tayo magtagal doon sa ating...
0: O, kasi...
1: Isa-isahin mo pa yun, eh. Diba?
0: Ang hirap na isa-isahin mo doon. Kasi ngayon, isang balota, ano, 3 minuto na.
1: Correct.
0: Tapos, isampu pa kaya. Imagine mo yun kung ano yung magiging... Gano'ng katagal yung mga tao. So, para Pilipinas na mangyayari yun, sir. Hanggang labasan.
1: Oo,
0: kasi nung nakaraang election lang ng council eh, yung eskwelahan namin, ha, sir, inabot siya hanggang labasan eh.
1: Talaga.
0: Di ba yung pintuan mismo, tapos hanggang sa labas na ng school.
1: Yeah.
0: Konseho lang yan, ha. Hindi pa ano yan, hindi pa yung major. Eh, katulad ngayon, medyo...
1: Actually, totoo naman, ha. Medyo talagang, ngayon, talagang mas nagkakaroon na tayo ng, ano, ha, ng interest, ha, doon sa mga eleksyon na nangyayari. Well, just like, hindi katulad nung dati, eh, sir, eleksyon na ng mayor, eleksyon na ng, ano, I mean, walang pakialam, eh. Pero ngayon, nakakatuwa, kasi even yung mga Canadians talaga, bumoboto na rin sila, ha?
0: Oo, kasi sir, ang ano nga yan, noon, tama yung analysis.

0: mismo, sir. Kasi ang nangyayari noon, masyadong low turnout yung votes lang sa Filipino community.
1: Oo.
0: Kasi parang, ayaw mo na yan. Ayaw
1: mo na yan, di naman tayo
0: double job, triple job, di ba yung iba?
1: Oo.
0: Pero hindi nila alam, ma-apektuhan sila ngayon eh.
1: Oo. Itong election na to especially.
0: Oo. Itong election na to, ma-apektuhan sila. So kung hindi nila iboboto yung tama at hindi nila ipapractice yung kanilang civil rights, di ba? Eh sayang ho yung kanilang boto. Tapos, magsisisi sila pagdating ng Sabat, bumoto pala ako, di ba? Ganon. Sayang. Tsaka manghihinaya pag, alam mo naman dito, mabilis ipatupad yung policy dito.
1: Correct. Oo nga. No?
0: Pagbabago lang, instant lang, minsan kinabukasan, iba na agad ang patakaran.
1: Correct. Diba?
0: Kaya nasa huli pa naman ang pagsisisi.
1: At yun ang mahirap doon.
0: Kaya totoo yun, sir. Kaya ngayon, pati ang kahit yung mga negosyante, lalo na kung wala kayong time, magkaroon mo kayo ng time. Dahil kasi kayo po ang unang tatamaan dito. Dahil ang Calgary Commerce sinasabi nila na yung 48% ng kanilang mga member ay baka lumipat ng ibang province. Nag-proceed yung pangalawang referendum. Yung 48% po na yun, ang kanila pong membro, currently, active member nila is 2,000, sir.
1: Oh, wow.
0: Pero, kung sisimulan mula nung itinayo ang Chambers of Commerce ng Calgary, nasa 4,000 na sila, isipin mo, sir, 48% yun.
1: Oo.
0: Oh, ang laki negosyante yun, sir. Ang,
1: correct.
0: Calgary pa lang ang pinag-uusapan natin dito, Calgary. Wala pa, hindi pa tayo kabilang doon. Hindi naman tayo kabilang doon sa Chambers, di ba? Tsaka yung mga ibang, pati yung International Avenue, yung 17R, may asosasyon din yan. At saka yung papuntang diretso ng 17. Meron din ang asosasyon ng mga negosyante yan. Hindi pa kasama lahat yun.
1: Talaga.
0: Isipin mo kung 48% yung aalis. May imagine mo, talagang may direct impact agad.
1: Meron talaga. Direct medyo na tayo. maging aware tayo doon sa ating Any, sir, meron ka bang, kung halimbawang, what do you call this, any advice ba, sir? Ano bang sa ating mga botante na October 19? Ano bang, natin?
0: Ako para... kasi, ang peer ko kasi dyan, ako po, no? So, sa personal ko po, kasi ang study ko kasi ang PhD ko po tungkol sa public policy and governance. So, kung pag-aaralan mo yung policy na yun, actually, ini-implement na lang ng provincial yan. Yung iba dyan. Yung nga lang, ang nakakatakot kasi, sir, yung resulta na padalos-dalos na bumoto ka. Na, kasi ang tanong na ito, may ano ba magbe-benepisyo ka pa pag humiwalay? Yun ang tanong. Ano ba unang benepisyo mo? Talaga bang magkakaroon ka ba ng benepisyo dito? Or marami muna tatamaan bago makarecover? Parang gano'n So, halimbawa...
1: Paghiwalay ba ng Alberta, yayaman ka agad ako ng doble?
0: Hindi agad, sir.
1: Di ba yun nga
0: Hindi.
1: Yun agad,
0: sir. So, ang unang mangyayari, kung ihiwalay, sir, yung unang tatamaan yung social service.
1: Yun muna talaga.
0: Katulad, halimbawa sa mga senior citizens, sir. Tatamaan agad yung kanilang old age at saka GIS, sir.
1: Well, siguro maaring tama sila. In the future, siguro maaring maging... Alam mo yun, hindi natin alam di ba?
0: Oo.
1: Pero ang tanong dun yung ngayon di ba? Yung paghiwalay, ano ba ang magiging assurance na kakain pa rin tayo tatlong beses sa isang araw?
0: Ang naging problema dito, tinatanong yung side nila Jeffrey Rath yun, at saka nila Mitchiano Sylvester, kung ano ba ang kahitnan ng pagseparatist, kasi sila yung mga separatist.
1: Correct.
0: No? So ang tanong doon, ano ba ang kahitnan, halimbawa, pag halimbawa lang na ganoon hypothetically nang humiwalay, anong unang gaganapin, di ba? Paano yung mga social program na yun ang tinanong agad ng taong bayan so walang malinaw na kapalit, sir.
1: Walang nakasalang.
0: Yeah. Hindi katulad siya ng Quebec, ang based sa study, ang Quebec mayroong malaking pondong pera na nakalaan agad doon sa kanilang savings sa kanilang trust fund. Kung sakaling humiwalay ang Quebec noon to.
1: Oh, makakatayo ka agad.
0: Makakatayo agad na mayroong isasalpa agad
1: Correct.
0: Ito kasi zero Walang malinaw na may transition period, oo. Pero syempre, hanggang kailan yung transition period, hindi mo

0: naman pwedeng, kasi ang paniniwala, tatanggap pa pa rin sa Canada eh.
1: Mm-hmm.
0: Na siyempre hindi magkakaganoon, ikaw ba papayag ka
1: mm-hmm.
0: na humiwalay na yung mm-hmm. anak mo, mm-hmm. tapos ikaw bibigyan mo ng allowance.
1: Siyempre,
0: ikaw pa magbabay ng bahay niya. Yeah. Parang ganun yung ano ah, yung logical ano. So, siyempre hindi magtatagal yung transition period na yon
1: mm-hmm.
0: kapag naghimiwalay na yung tao, na mag-iisip ka, saan mo kukunin yung mga RCMP police mo?
1: Yeah.
0: So, national yan.
1: Correct.
0: Tatanggalin mo yan.
1: So,
0: yung support ng ano, ng sinasabi nila, yung support ng federal, matatanggal yan. Kasi ang pagkakaisip nila ng nasa kabilang side na walang support ng federal eh. Pero meron eh. Kasi yung katulad yung merong porsyento ng kalahati nung sa disability sir
1: mm-hmm, mm-hmm,
0: na binibigay ng federal doon sa atin sa
1: okay.
0: So nakakatanggap tong mga may mga disabled person natin ng ibang money galing sa federal
1: mm-hmm, mm-hmm,
0: so ngayon mm-hmm. ang problema yung siyempre yung sa mga senior citizen yung GIS yung guaranteed income mm-hmm. supplement at saka yung old age galing po sa federal yun eh
1: okay.
0: So dapat mm-hmm. isasalpa ka mo dahil pag yung CPP mo lang, kulang yun.
1: Kulang na kulang yun.
0: Kasi makukulangan yun. So, tatamaan po talaga yung mga senior natin agad.
1: Mm-hmm.
0: Na magiging problema agad nila yun.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi lang yun. Yung child care. Diba? Ikaw, nagkaroon ka. Ilan naging anak mo, sir?
1: Ba, marami.
0: Hindi, sir. Nandito lang yung Karin.
1: Apat.
0: Ako rin, apat. Mm-hmm. So, yung apat yung bata sila, sir, nakakatanggap sila sa federal, sir.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga child care income.
1: Mm-hmm.
0: Mawawala yun, sir.
1: Mawawala yun.
0: Pag nangyawala ka, siyempre, federal program yun,
1: of course.
0: So, right. At yung EI mo, EI.
1: Tapos EI ano mo.
0: Oh, kasi so, kailangan nga ipapalit ulit si Alberto doon. Independent. Kaya nga, dami ipapalit. Eh.
1: Ang dami. Oh, yeah, kaya nga sabi ko, in the future, yes, baka maaari kung nakahanda talaga ang Alberta.
0: Oh, oh.
1: Pero yung biglaan ng ganito na paghiwalay, yun nga yun, may yung, di ba, yung example mo kanina, parang mga anak mo yan eh, di ba? Siyempre, pag umalis na sa loob ng bahay mo o sa labas ng nabakura mo, sa Canada, di ba? Lumabas ka na dyan. Eh, wala nang pananagutan ang Canada. Wala nang pananagutan tayo. Tayong mga ama ng tahanan, di ba? Wala tayong pakialam doon. May mga sarili-sarili na silang mga buhay na, di ba? Parang gano'n yun.
0: Saka, it takes time, sir.
1: It takes time para maka-recover din sila.
0: Oo, maka-establish ka, di ba?
1: I know, di ba?
0: Siyempre, sa una, paghiwalay mo, pag-isipin mo, saan ka unang titira? Di ba, siyempre, security. Nang ano mo, nang magtutulugan mo, kakainin mo. Ganon din si Alberta. Parang anak yan eh, si Alberta. Tapos ang tatay at nanay nila, si Canada. Imiwalay. So lahat yun, hahanap ka ngayon ng resources to.
1: Of course, di ba? Magba-back to zero, di ba? Parang, yun yun. Back to zero lang talaga.
0: Yun yung exactly. So maraming, kumbaga wala kasing pang malino na pinipresent yung kabilang grupo.
1: Mm-hmm.
0: Kung paano yung gagawin nila. So katulad ng kuryente, so tayo ay, galing din ng BC yung hydroelectric natin, sir.
1: Direct.
0: So, yung kuryente natin galing sa BC.
1: Mm-hmm.
0: Hindi po galing dito sa Alberta.
1: Mm-hmm.
0: So, ang nagsusupply ng kuryente natin ay BC.
1: Mm-hmm.
0: So, paano yan pag, paano, di ko alam, puputulin ba? Siyempre, may ibang kasunduan ulit.
1: Baka patawag ang Meralco. Well, ang dami. Hindi naman sa nagbibiro tayo. Pero talagang minsan kung iisipin mo, paano tayo magsisimula ulit sa simula? Ang pera natin, ano magiging tinatago-tago nating mga dolyares natin, di ba? Ano magiging silbi ba nito? Ano bang
0: kasi diba? Mag-establish ka rin ng Alberta na currency.
1: Of course, hindi na mapapayag ang Canada government na gagamitin pa rin ng atin yung currency nila, yung Canadian dollar nila. So of course, di ba, kaya parang ano.
0: Tapos ang natin, ang property value babagsak, sir.
1: Of course, syempre.
0: Babagsak yung property value kasi syempre parang nahiwalay ka na eh.
1: Oo.
0: So, pati yung mga school, makawala ng credibility, credential yun. Halimbawa, University of Calgary, University of Alberta, o University of Lethbridge. Humiwalay ka na eh. Wala ka ng identity ng Canada eh. So, ang credential mo ba ngayon, kikilalanin pa ba ng international yan?
1: No,
0: kasi yan. Kinikilala ang credential natin dahil sa as Canada.
1: As Canada.
0: Oo. So, kung nag-aral sila sa SAIT, aral sila sa UFC Mount Royal.
1: Mm-mm.

0: nawawala yung ano nun, yung credibility ng ano nun. Oh. Pati yung funding nun, nawawala.
1: Yeah, kaya ayun eh. May mga, dami mga question, di ba, Sir, no? Yun yung mga iisipin natin, di ba? Paano nga ba pag nahiwalay ang Alberta sa Canada? Ano ang magiging epekto nito, di ba? Yung paghiwalay ay hindi ito parang kaning isusubo, Sir. Di ba?
0: Oh, oh.
1: Na kapag ka napasok ka, eh, bye-bye. Teka, ano din tayo, back to the, ano, simula ulit tayo. Hindi, hindi, mali pala kami, mali. Wala nang ganun eh.
0: Ayun ang problema kung pwede bumalik.
1: Kung pwede bumalik eh. from the top, from the top. Ano ba tawag? Oh. May ganun, di ba? May ganun joke eh, di ba? Pagka nagkamali, ay hindi, erase. Oh. From the top, from the top. Ano ganun, ulit-ulit tayo ulit.
0: Ang problema yung kahandaan eh. Kasi kung halimbawa, hindi handa si Alberta sa paghiwalay, halimbawa lang, doon tayo dumako, doon sa pangalawang referendum na yun. Pero, gayunpaman, marami pa magiging proseso yan, Sir. Eh.
1: Marami talaga.
0: Halimbawa, naging nagtagumpay yung yes, tapos against sa no. So, may panibagong eleksyon uli yun. Pero, syempre, may konsultasyon na gagawin uli ang city government sa mga indigenous. Pero ang problema, hindi pa yun ganun kagad, Sir, eh, nakaiwalay. Kasi pag kung nagtagumpay ka uli doon, ang another layer yun, pagbubutuhan ng buong Canada kung pwedeng ihiwalay si Alberta. Buo, Sir. Lahat.
1: Buo naman.
0: Kaya sinasabi nila na parang aabuti na more than 100 to 300 billion na kose. Kasi mag-i-election sa Canada wide para lang sa paghiwalay ng
1: Alberta.
0: Kung sasangayunan ka ng lahat ng 10 provinces at saka ng ng 10 province lang yata, hindi ko lang sure kung kasama yung tatlong territory. So yun ang tanong. Kaya ang laki ng pera, Sir, eh. Na parang hindi kagad makakalabas, parang ganun.
1: Okay. Sir, may isang mabilis ang tanong, ha, matatapos na tayo. Anong tawag ba dito? Pag-aaral ba sa ngayon, ano ba ang estado, Sir? Mananalo ba o matatalo? Ano bang ang estado ng ano?
0: Based to sa latest survey, survey na ginagawa ngayon, ang lamang ngayon is more than 70% sa lahat ng sektora, na section ng Alberta. Maging Alberta South, Alberta North, Edmonton, yung major city, Red Deer and Calgary, it's more than 70% ang nasa winning streak ay yes. Ay, no pala.
1: No.
0: To stay yun. To stay ang majority ng ano.
1: Okay, so ulitin natin ha, para lang sa klaro, okay? So 70% yung pinag-uusapan natin dito, Sir, di ba? 70% na nasabi mo nga sa pag-aaral, sa survey pa lang, 70% is no.
0: Oh, to stay.
1: Yan ha, para lang maklear tayo ha. And yung nagsasabi ng another, yung 30% natin dito, Sir?
0: Actually, yung meron pang hindi pa.
1: Oo.
0: Kasi yung meron pang gray area na 10% something.
1: Oo, parang na nasa 20. Hindi pa nakakapag-decide.
0: Undecided yun.
1: Undecided yun.
0: 20% yun lang yung nasa kabila.
1: Okay. So, maraming salamat po sa inyong panonood, pakikinig, at alam ko ito po ay maaari nyong i-share, ha, doon sa ating mga kaibigan, kamag-anak, ha, na kung sakaling baka wala pang idea about dito sa referendum, ito po ay magaganap ang election again natin sa October
0: 19.
1: Ayan. So, get ready. Pag-aralan po natin ano po ang magiging cost nitong referendum na ito, no, sa ating bawat mga Pilipino. Ayan. Muli, maraming salamat sa pakikinig. Okay, again, November 7, ang Yufeya anniversary gagawin natin dyan sa Red Deer. So, ito po ay magaganap dito sa Western Deer.
0: Merchant Hall.
1: Okay, dyan po natin gagawin yan. So, kung kayo po ay isang negosyante at gustong makilahok, ha, ito po ay open din natin. In-open naman natin para sa mga ibang mga hindi member. So, hindi lang ito para sa mga member, ha. Ito po ay in-open natin, ha. And magsabi kagad kayo, ha, kung kayo po ay interesado, dahil nga ulitin ko, limited lamang po yung ating mga tickets dito. May ticket price, selling po tayo dito, $30 lamang po ito. Okay, para po ito sa mga food natin at sa mga iba pang gastusin. Muli, maraming salamat. Kasama po natin si Dr. Rodel Pagirigan. Maraming salamat, Sir.
0: Ayan. Salamat din.
1: Muli, dito sa 94.7 Kabayan Radio, nagsasabi po, magandang gabi. Ito

0: mas mahigpit na sa krimen ang Canada para mas ligtas ka sa labas. Mas strikto sa piyansa, pagpaulit-ulit ang pagkakasala para mas ligtas ka sa bahay. Mas mahigpit na seguridad laban sa pagpasok ng droga at mga baril para mas ligtas ka sa komunidad. Mas mahigpit sa panluloko at cybercrime para ligtas ang iyong pera. Mas mahigpit na kami sa krimen para gawing mas ligtas ang Canada. Matuto pa sa canada.ca/ligtas-na-canada. Isang mensahe mula sa pamahalaan ng Canada.
1: Sama-sama tayo muli sa susunod na linggo dito sa Radio Pinoy, ang radyo ng Filipino sa Calgary. Magmula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang po sa 94.7 Fairchild Radio.
2: Ang Work First Alberta ay tutulong na magbago ang inyong istorya. Ito ay koneksyon ng mga naghahanap ng trabaho na may pagsasanay at resources upang makakita ng makabuluhang trabaho at makatutulong din sa mga employers na makakita.